0: mantra winulan sastra tinuara panji yang ngawusin nengih kanda purwantara anu kumanti aji papayung di daerah Panglawung kajabi ti Batara Bayu
1: toh yeki
0: dewa angin ingkang sampun wontening setingil binaturata lengah ing dedampar denta pinalipit ing sososari nenggana waretna
1: lajeng
0: lemik pamut prawedani ginanda wida jebat kastori lansinebaran sari-sari
1: toh yeki
0: mawe mahkuta kadewaan raksukan kadewaan ditaretes inten rinukmi murumu biare kadiakunang gunang
1: wala yegi
0: sengit kastori angin-anginan Batara Bayu remagan klian putra asuh nyaeta manusia bangsa monyet
1: toh yegi
0: anu kakasih anu man perbansana suta anu sasatna katitipan timurang kalih keneh ayeuna parantos remaja putra
1: walah iya iki
0: saestuna ia anu man perbansana suta teh putra na hiang otipati jagat nata Batara Guru ti Dewi Anjani
1: toh iya iki
0: anu dirorok kuraka nanya eta Batara Bayu anu sakaligus jadi guru natur bapakna
1: lajeng
0: jadi nampi didikan rohani lan jasmani na teh ti ieu Batara Bayu
1: lajeng
0: memang sana jan anoman perbansana suta awak monyet tapi cerdas dina nampi pangarti narima pangabisa nyusun ilmu malahan aya langkungna ti bangsa-bangsa manusia dina bab kamanusiaanana
1: toh yeuh
0: tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor hiang Bayu watak wantos Batara Bayu dudu dewa samanea pranyata sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani sakiduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara watak wantos Batara Bayu ge sami putra hiang watipati jagatna nanging sadaringe pun ngandik ka pini-pini raja pini gruwa ka guru dadi sorak kena haladri ya
2: ada apa batur
0: ada hiburan seni suara
2: iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya

0: bukan poe ieu hasil aing moro. Aya naon bae sasatoan ku aing diala?
1: Oh sae gua.
0: Beunang hirup dek diubaran deui. Dek dijualan hirup-hirup.
1: Oh.
0: Beunang paeh ku aing dagingna dek dihakan.
1: Oh sae, sae.
0: Ya.